0: aye. Na ade che anopa no na Peter na no pasem obo nkontin ko hedua no no se dua na wu no se masa he broadman outdomen no ene ewu no he Jesus se munya nyankopon mu gidi munya nyankopon gidi no bi nyankopon gidi na ne de so onyame ka oye ohye a ejina oka ebem enti na trustem no kase onyankopon nye nipa no odi atro ana odi pa ba no odi no ho obeka bibi no onye obeka sa no mani ntimu ana onye nipa ba mose nguma toso na numbers 23 verse 19 nyankopon nye nipa no odi atro ana odi pa ba no odi no ho obeka bibi no onye obeka sa no mani ntimu ana na oka hibu fong metinsia no so a wo se twa bibi no onye obeka sa no mani ntimu ana na oka hibu fong metinsia no so a wo se di na ba mi se obo wi aso se hanmra ne han bae ewiamra ne wi bae bosume mra na bosume bae asase mra na asase ba ewuramfu de ewurafu ye de oka ye biara sa na ye sa na onyankopon boe wo de suban so se ne nsaso ya mintimi kasa wabra minko Genesis nyankopon suban so se ne nsaso no bo dipa ye ye nyankopon ba nyankopon subi wo ye mu nyankopon bibi wo ye mu a emeye se no ene ye nkasa abodi enyina nipa nko na timi kasa aha e bi se tumi nyankopon de ma nipa no ye de ano kasa ene de ye adwuma utibi ni obi so wabra wo nkasa so mompeni edi o man su se wankasa wo ntibi ni so edu obi obetima kasa obi ana anopa no osia obi abeda mu obi ampi na no kasa ene o de ka se se wase holiday bia ebesi adwada ebrada ukwada ya wada ya fanko she fiada eye adwuma odi tumi ye adwuma enti yesu se munye nyankopon gidie no bisai gidie na ekasa ebe mu no munye bi ene o toaso kasa na no kura mesemu se obiara sabi pono oka oha no enye kwa ubi pono osa okwa nka akwoto se kwa ubi pono se hey bipo yesu se bi tu kwa ubi pono tuko o uko ya kwa try na se ebe mu da sare ebe bo di o tv radio so am ubi ate
1: enti apostle John Mansa sa bipono yemu bono ma ya ntia se ye na fi se bia hige mountain bia isiri ba bi na o command ne se mountain no entu free the position na esie no enku ba bi fufuro muna mbetima wai huwa na mga krami ya unise ebya ya wahaubi na wawa bla bumbwa waka wasem anasa huchilbe wukum ana wuku mande munako ana ayade rea mante no bepo na waka wasem
0: enye bepo pa unse we broadman na kwa mdino kukope bibiedi ene wenya ene odumi broadman se nsuwa bebiu ene waka che se se ya wahaubi ya haa yenkasa nchile sa haono ma yenye chinyo ya kumumu nebeko
1: okay
0: no de tutu bi ponche se de pon ne fro nya gro
1: e de pa
0: so atua me makwa ha kwa kwa mi so obi akwa atue
1: ne ye steps ti krampo no fro ya sem keto
0: ah steps you say
1: aha
0: wan to bua obo dua na wote so sa
1: pa pa pa
0: enti bu pon ne jira ma bi biara e ma onti mi nkon kai bi bia e ma obre
1: okay
0: bi bia e shema home tie ye ti se sa ne ma no bo obre bo mu akasa kire sa de no se o how ko enye chinyi wakumo mse uka na enko na wajitu mse die otu uka no ebebe edwini jidie no yeka jidia ene se die uka adia ujidie na aka wansem adia udu urashemu nadu hwantuso na aka wansem mse nkofobibri omdi abosum ni adia nadu hwantuso omu nyami dida ya ni abosum no abo ni di obusu ha ni sofo enu onimi ni di ya no abo ni sofo di eti yesu chere se obie ni wa oni se tu mi ni se obeka sa chere bepono obeka sa chere o hano so waji yesu edi afa yesu se ura nuwa jinkwa dia ne yesu moja na sisa wa bra bo dia nobe ye nyankopo ba wachuo di wankongu mwemu wama wankongu wa huwa denu dia kasa chere o hao bia beba nebeko ene asofo ni titi unia yesa adieno ye se di panabo obe chene se di ohaye nuonye jidi o nyamise nyamebe eno mumu ya kade se nyankan uka chene nyamise o nyede yefisi si obiara obe si bipoi ene mano hao une unko ye mao ya nchile di pano se di obe jinyamie di ama nyame ya adena mano jama asafo